Zumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezi inkosazane sezululabo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.